Taytayko ka makiligos sa inyo, Diyos. Kas mapagay sa pakarapin na taytayko, iday ko ang kiko. Pakarita pa sa inyo ko ang kiko niyang taytay. Asyos Padre Celestial, Diyos Todopoderoso. Nasamak mo na ko inikik taytay. Senyor, kay kalpapatsapis sa inyo kausa ko ko sa inyo. Pasko pong jay ko na ilya, wata ko na ilya po pa Diyos. Asyos Diyos di itya kakampis yung ako inikik sa inyo chibalot niyo ko papa. Baksa niyo warang kawatap suh pong jay na ilya papa Diyos ni. May nakatong umigang kiti Diyos taytay. Nakunalya pa kami siya tiyong pop sa inyo. Upas kalya taytay. Pop kakurahin na yung kausa ni ko papa. Icha iko iko nata Diyos di icha katya itimpo ko na pa dahito yan pa iko iko ko iko nata. Ipatya iko iko Diyos ni. Parios ni ito ko itapas sa inyo. May naman yas katiyempo liya akin na apray lamang papay mapuray ni ko kanampak Diyos ni. Diyos mo sa Senyor, tiyempo ko natin nataaso ya iko tayo talaga iti ka matukata ko na tukurong ka. Kanya, Senyor, tukukoy po iti ko na pa siya mo siya ang karo nagpakap. Di man ang unya ikaw sak chukay alpa siya pagkay ko Diyos ni. Tsaka kaham siya ang tiyempo. Siya ko sakay ko ra iko kamping sakay ko ra iko tayo tayo ikaw sa itang kukuhang kikunyay unyay ipakpapa. Iki alpa siya pek sa inyo chingkari pulang kang kausay ko napas. Katay tayo siya mokti punji ikaw sa rin po ipapa. Anay niya tayo tayo tiyempo to kukuhang kukuhang ka. Ngay unyay ipak tayo tayo ikaw ang kausay ko sa ako. Unchay siya mokti. Gracias Padre Celestial. Hinatan sa inyo sa aming chay ko nata ko'y kuwang kiko papa. Kampi niya kutay tay mananyas tamawan niyo nampak as mampas. Uy niya ikaw sa inyo ko nampak. Dapat niyang kampi siya ko'y kunapak. Kampi niya ko napak tay tay. Gracias Diyos di chay hinang tay tay muna ko iniki papa. Kunata sa inyo kay halpachap ka usaro na kunakayachan ang ko nasasaryo. Wening kupit ka siya ng tay tay. Ay, mi Señor, hatong-hatong, Señor, kasyawang kawarinay ko kang pakakunaka, Papa. Nakupasong ko, Taytay. Muna kumiwang, Papa. Kachapika katugod.

Uy, pastog ka po siya yan, katay-tay. Ika maya ay mapas Diyos di. Ka Diyos di, kapag ako na isa ka, manahay ka kukuk Diyos ni ko. Manahay ka chingkarek, tay-talay. Gracias, Padre Celestial. Diyos ni ko. Anapay ko ay koy ko na ta Diyos ni. Ipalayo ko tay-tay uwo ko ay kapapasapapunche. Ampisuya ko siya kliyata Diyos ni. Natak na imapas sa Nyo kapag makikimantak ta kay tatuang ko siya pa Diyos ni. Senyor, makikipinyan kao sa iniko. Makikipinyan, Senyor, biday ko, Papa. Gracias, Diyos ni. Naman tatakliyaki pa ko ikuman, Diyos ni, kukang kapasyak iki. Kami may kuchikni kukang ki, kami pa siya chikni kukang ki, Senyor, Diyos ni. Ay man tari ikuman, Diyos ni, hasta wang kaya mo, Senyor, chimpay ko iku, Papa. Kami kang ki, Diyos ni, tay-tay kupas, mamay kupas, Papa. Señor Dios Nico, gracias Padre Celeste. Gracias Señor, que hina na ko Dios Nico pas kay kumanta. Hina taytay bendición ko na ta Señor ko iko ang kiko papa. Gracias Dios ni, gracias Dios Todopoderoso. Gracias maña ko iki papa, kay pancha y pisika el pejo iki ko na ta. Señor Dios ni, manapas bisita ko na ta chaski kong kucho. Napas pilla pas watu yukun kucu. Kanta ka pai kunawang kaisang ke Dios ni. Ingat sa inyo di ay tayi palabra ikuna terima pai ay. Ihina tiya kukuhay ki kunapak sa inyo. Aung kurak tayi ta kunapak mamta kunapak papa Dios ni sa minchay ni kacung. Señor Dios ni gracias tayi tayi kay. Pero si ya ikito akin kuya rikun ku Padre Celestial. Inyo isa kaya na pai kuhay ku kay liang kanayikip sa astawang. Nyao pahman purichun, ikarichun taytay. Mas utilidad ka chun, Señor, kampi ni kuhay kunapak, papa. Ang mana kampi ni kuhay kunapak, papa. Derechun ko, Señor, yun lang ang kamas kay kapalabra ikita si Miki kunato. Señor, itiempo kunapi. Unche itiempo rak kasyaktin taytayay. Gracias, Dios Nico. Gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Chihatum atinio taytayay. Señor, cuico, Señor, que hay con nata que hay para carpe. Señor, que hay con nata para muy que se me mojan y para que queman, Dios mío. Y te llegué a cam, ingra, con que hay con amando. Cam, Señor, ap, y con que, Señor, aún que se con nata, la nasca con nata, taitay, y aquí pica con nata, pues que hay con Dios mío. No hay mal, Señor, sasa chacuyo que hay para chap que acusa. No hay matar una roita, tincho, y ya cam, si ya coja, papá. Kuy tapas ati kum papa. Ang katukuy pis ati koh mi Dios daytay. Runa ko na ang manati man chunis primay ko papa. Kachib kang Dios ni kasyang kika daytay. Padre Celestial Dios Todopoderoso. Mga pichini taytay kay pakar tukuy makakta. Gracias Señor Dios ni Padre Celestial Dios Todopoderoso. Kanya kuy kuy kunata Dios ni ganak pache kay pache kamak taytay ko Dios Señor Dios ni ko. Tapos kayo kay Jesucristo ay iksotimbak na punikansyong Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Amen, amen.

explica, Señor. Papá, explica, Chapaico. Vamos a encontrar esto, Señor. Mano na ng kicho kala tapas yung mga marimanta. Hinaka, Señor, ate kumi, Señor Ricky, lapang muna kampi ini ko ng Señor. Siya ito, Diyos, uwari kong kumang kaso kong kumang siya ika. Sama Diyos, iya, kaspika, chuwak mi. Chuya Diyos, niko. Papa, gracias, Señor. Kaspika, kaya ko na ka. Niya, siya ko na intindi ko ng Señor Diyos, niko. Kaya, pachap ka sa iko na, inay ng kasyang, chay pa ang Senyor ang kayo po ang chaw, ikaw chas kayang ki, abusunay ka ko na yun, ay achichis kayang ki, kaya tatak na ko ang po ang chaw, Senyor, kawa siya iko, hinaka Senyor Diyos iko, ay kang inakuha kiko na ta, Senyor, kay pata, kukuha iko, Senyor, sumaksimi kinantari marina iko pa, Senyor, niko, Jesucristo, pinikos pa, kaspikyo, kay kaskanta, Senyor, masasa, chuchayri, mari, mga, Senyor, persikusyong, picho, yakta iko, pikasya iko, kay peruso iko, pe, aswang ka, Senyor, marina iko, atikong, Senyor, may pinakakitin mas chula yamang yasak-yasak na yaktang tingmang pasa kong upupa Senyor rinay na iku ati kong kuti mo na ikikas Hispanya kaskanta Senyor chula Diyos iku may kikimang Senyor chula kamay iku kaira tupas pusa ko iku Senyor Diyos iku may kikimang upay ka kamay iku Senyor Diyos iku ikiko na mga kuki ko Senyor inuta chumbo patanti ako iku chay mo mo hino, Senyor Diyos niya iku. Ayin chuma na chukang ka. Senyor Diyos niya iku, imaniwain kikon, Senyor. Bala kami kikon, Senyor, uwa kikon na. Senyor, chuya Diyos niya iku. Kausan siya iku, rakhtiyon po ka siya ngakina ka, Senyor. Inyawa na iku po pa, Senyor, yan na pa iku, iku nispa. Kay rari bigata, Senyor, sa amin siya ika pa iku. Rari bigata, kawahu, ikiko na tap, Senyor Diyos niya iku. Kaya po na, Senyor, kalpachay ko, iyay, tiyachay, tako iku, Senyor. Poderoso, Senyor, Diyos niya iku, kusong kulo, iyay, ya. O, ikiko na, Senyor, iku, papa. Chaitan ispay ko, Senyor, wali kami kiko. Kaya rari bigal ka ma, uyarek, turatan niya tap, sa amin siya iku, Senyor. Uyarek, mahuna na sa iku, tumangar, kaspika nga, ay, pancho. Senyor, son kontatupay ko, Senyor, Diyos niya iku, kinaspa. Kaspis ka kanang kupak. Kaya nga, chay kanang kupak, Senyor, niko. Wali ko kiko, Senyor. Ruwa ko kiko, Senyor, hamiga ko na manta, o ko na manta. Señor Dios niko, poderoso Señor, yakta masi ko na manta, Señor Dios niko, kay peruso yung manta, kay kos ko yakta manta, Señor Dios niko, sa papunchay niyo, fiesta ya, fiesta ya, Señor Dios niko, imay na taraf na Señor, kay hinaruna kausa yakta, Señor, kawari minki, yachisas pangu, yachisas ka, Señor, mga kaso kong kucho, asuan pa sa imahin kunata, wanti ka siya ita sa papunchay, yachisas ko, Señor. Chay pa, Señor, cuerpo ng kota, kucho, ching, kumunas ng kota, Señor. Paiko na, Señor, maniya cha kong kucho. Oh, punsya ka. Wakang ka ko, niya ipak chay ta. Papa ka na, Señor, Diyos niya iko. Tupay ko, ato ak chay, hinaro na masiko ta, Señor, Diyos niko. Papa, chuya, Diyos niko. Rana ko na to, wanichir, chutik. Kasi po niya, kahko na tapas, Señor Diyos niko, Papa, rinay ko, Señor, siyente rinchi, Señor, mga kampak kasasacho inapas Diyos taytay ko, poderoso Señor, kinatak, wala kiko na huklar na siyong kunapi, kasi kunapi kasiyong ko, Señor, rinchis ka, wala kunari, chua Diyos niko, may natak ka, wala kunaka, autoridad con los 50 tu paicos me creó con el Señor mi hijo no haya tapista y talla y me guarica si el Señor ha hecho cuerpo un par yo ya Dios ni que papá cabarí que yo con acá Señor no caigo pero tranquilo no Señor casi hay con muchas gracias santo yo ya Dios ni que chay hino ko ang kasya, Señor, pero muna, papa, kampak, kasya, buwas, kasta, uwi kiko na karkan, chay pa sa kay tiyempo, Señor, hasil may karang, kicharo kan, kin, Señor, kasya, pungko tapas, manawata kan, chu, manawater kan, chu, mayita,

umupo, Señor. Iskinamit akakahan ka, Señor, Diyos Rico. Papalyak tagitak po sa akahan ka, Señor. Tutatami na lang, Señor, kanchikos pa. Punchak tang, Señor, puyukiwan, Señor, tapay ko sa lantikos po sa akahan ka. Señor, Diyos Rico, papasito. Chay hinakuan po siya, Señor, mana. Señor, sasacho, Señor, may kupakatukumi atikok. Chaya, Diyos Rico, wakikimama, pichkamay ko.

0: 10:30.
1: Arinya ni turai ratulia ora pas pasarusha. Wa sheikish mama apure almusai tuai kuch erkikun eskuela maripunan. Puraska mikurunan kunya opachata na tarde chayanan kup temprano taripunan kunyanyi manacheka. Fafan taripun ku wawakunapas. Hapura kunyanyi tarde amokpak suya chinay kacha. Abisis kawakin hermana espusuman psapanan kacha. Pura kuy mama apura kuy mama. No pahla man purikusun mama papa Dios katiku ininchis pe na peku ni yauri espinar pe Condoroma alto pichiwa palpata okoruro kondo sukutambo apesca kapaichis palpata pe milla flores chu aya na pe mulkichis panka jota tio na pe mulke tio Leonardo payani flores na pesca kapai allá tía Margarita, allá ni Flores, maipin mamá kaiki, que pica ya ni sobrinaiki, napayamuiki, tierra linda, churiluspi, napayosca capaich, jururupi, chuchaya chaca, napayosca capaichis, eneikuna, turaikuna, opajlaman katikusunchis, papá Dios sirvikuininchispi, papá Dios canocanchuampunin kashan. Eta wajakusun chicheka, dispuesto pa eka yana pa ikuna wanchispa. Makipata kawaris pa ya nyanya iture, papa Dios katikunin chispa. Kakata saya sunchis. Katapuni saya sunchis. Diusunchis kanu kanchuan punin kasyan. Nyanya iture, nyopakla mampuri kusunchis, papa Dios katikunin chis. Papa Dios kapuni kapoit, sapang koh, nyanya ikuna, ture ikuna. Anapascha suti ikita ni ramonecho, mama, papa. Antay tapuni napaya muiki, maipitarikus ka ikipi. Anda wailas ayakucho apurima Juan Cabelica ay lakta kuna pa uyari waikiko kay radyo chao pinta wairak chao pilanta mo yura mo yu kunyanya ituray napascha reksana kunchicho pero radyo chao pinta ka reksu waikiko hindi kunyanya ikun ka ikuta napayami kiksapan ka hokta unupi kukarapi ayabiripi napayos ka kapaychis Juan Cane napayos ka mo nanta hoktag chawan kusiri ruksun chinyanya iture uyari kuch letranta.